yokanga ta mawa na ebite soki ngungi soki pe bato ngaya wanzoto esili kosila pesanga ata mwa ndambo ya pondo alimbondo nazongisa makila papa sakisa kosilika te.